yami silimile umoya wami uyahlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile angifuna ngizibeke ngala ngize ngizumeke